Sarno Prabu Walanget Diraja. Asondong lumampah di kayangan Kandawaru.